0: sunguru ninnu ko ka baro kɛ ten kɔra sali ka tugan taga ta dusu ra can bi sura domunu kɔ a bena kuma a bangebagaw fɛ o ko ra a facɛ ye vie koyita ye a bamuso ye nalima ye adama y'a balima dɔ ye
1: adama e tena dumuni kɛ wa
2: baba ne bɔtɔ le fa buguri nu ta saga bosogo yɔrɔ la sisan kɔni yɔrɔ ka fisa ne fɛ plasi tɛ ye tugun
3: mɔgɔ ta zana t'a fɔ teni wa ko n'i ka misi bila ko a ye sima dɔndɔn k'a kisɛ bɔ ko i kana da siri
2: na ni mɔgɔ tagara ye dɛmɛ ka saga bosogo n'i ma sogo dɔ jɛni ka daa ma a siɲɛ wɛrɛ i b'a bosogo ye kelen na
1: ne ko o ka saga jumɛn de faga dɛ
2: o ta sagajigi belebele min kansi tu fini be ten dɛ ale le banana fɔ a be ɲini ka sa
1: aw ka o de kantigɛ ka boso wa
2: cɔ baba ale lo
3: o kɔni ka fisa sani ka to a ye na jufa
4: bisimila rahmana rahim sisan ka ɲini fana fɛ
5: baba barika nna barika
4: ala ka nɛma
3: ala ka sumayi kɔnɔ
5: amina baba a y'a kɛ to ne tun b'a fɛ ka ko dɔ li faw ye
1: o ka di wa
5: a ma juguya
4: ayiwa na alima
3: naam
4: adama
2: naam baba
4: a ye gɛrɛ yan
3: ayiwa kɔrɔ goyita
4: naam
3: ko mun ko le be yen
4: i denmuso ko a b'a fɛ ka kuma an fɛ
3: ka kuma an fɛ sali
5: naam ma
3: mun ne be yen tugun
5: na
3: naam
5: juguman tɛ ne tun b'a fɛ ka taa tugan na
3: mun
4: mun ko i b'a fɛ ka taa tunga la wa
5: hɔn baba
4: mun de ka o miiriya don i kun na yɛrɛ
5: baba an ta gwa bɛ sɛgɛra kabini ne worula an be baara kɛra forola san bɛɛ nka an tɛ bɔra an yɛrɛ la ka sɔrɔ ni ne taara tugan na ne be se ka fɛn sɔrɔ ani ka ɲa an ta gwa ma
4: na alima
3: naam
4: i ma kuma mɛn
3: adama
2: naamu ma
3: kuma tɛ nin ye
2: ne kɔni be miiri ko ko ɲuman le
3: ayiwa
2: sani sali ye to yan o loon dɔ an b'a minɛ ka furu o an do ye to o sɛgɛ kelen na o n'a tagala yaara ka dɔɔni sɔrɔ ne be miiri o be fisaya an bɛɛ ma
1: tungɔ taa tɛ kojugu ye nga a farati ka bon dɛ
3: can lo dɛ sunguru min o bɛɛ be tagala tuga na ten o bɛɛ le tɛ nana ni fɛn y'o boro dɛ he dɔw ta be kɛ maroya ye dɔw fana maroya kojugu fɛ o tɛ se ka sigi o fasora tuguni ko nɔgɔma tɛ dɛ
2: ne be miiri ni mɔgɔ ma farati kun a tɛ se ka fɛn sɔrɔ bi dɛ binu tɛ nin ye wa aliku y'a fila fɛntigiyala cogo min na ni ale ɲɔgɔn b'an ta gwa la o ye an bɛɛ tɔgɔ ɲuman le ye
3: ne k'o sali
5: nama
3: ele be se ka duguba kɔnɔ baara ɲɛ wa
5: na me se
3: han i ɲɛ kana bɔ foyi fɛ foyi ta baara dama ele b'o ɲɛ
5: na me se
3: ayiwa
1: mɔgɔ bɛɛ na a ka garisɛgɛ tɛ wa ni sali ko a bena ta tungɔ la ka wari ɲini an tɛ se ka bali hali ni an sɔnna o an ma sɔn o a bena ta sunguruw ni kamilen de o de kɛra bi wa o be boli sufɛ ka ta sɔgɔmada fɛ a be wuli ka fɔn o la ni sali yɛrɛ sarala an na a ka an bonya le o cogo la baasi tɛ ne fɛ an ye jɛ ka duwaw de don a ye sali
5: naam baba
1: ala ka yi ɲuman don
5: amina
1: ala ka baara ɲuman di i ma
5: amina baba
1: ne be min fɔ i ye i be i yɛrɛ kɔlɔsi kamilendenw la
5: ɲamɛ baba
1: i b'a dɔn i ma minɛna ka ban an ye i ka woro ɲimi ka ban i be jija ka i yɛrɛ minɛ
5: ɲamɛ baba
3: ayiwa i n'a fɔ an ta mɔgɔ dɔ be duguba kɔnɔ ye ka ban o a be se ka jigi ale fɛ kɛ badi
5: na
3: naam
5: a tɔgɔ be di ani a be kin juman le la
3: can ka fisa ne kɔni ma sɔrɔ k'a taa kin kelen lɔ nga mɔbili be mɔgɔ jigi yɔrɔ min na ten ni k'a ko ɲininga ye a lɔnni bɛɛ dɛ ni k'a fɔ ka ban ko le ye kalifa tabisoba ta mɔgɔ le ye dɔrɔn o be sin k'a yɔrɔ yirɛ i la
5: ni o lo o ka nɔgɔ
0: a kɛra ten dugu gwɛra sali banna taso kɔnɔbaraw ra min kɛ a ka daga ɲu a be tara kɔlɔnda ra
5: o ye sɔ ye wa sɔturuma jaralakaw ka sɔ sɔturuma o ye sɔ ye wa sɔturuma kulubalilakaw ka sɔ sɔturuma o ye sɔ ye wa sɔturuma jaralakaw ka sɔ sɔturuma
6: a be di i ninsɔn ka di sɔgɔmada n na dɛ
5: o ka tɛmɛ
6: i k'i tɔgɔ kula le mɛn wa
5: ele m'o lɔn wa
6: a yɛlɛmana ka kɛ juman le ye sisan
5: n tɔgɔ kura ye ko duguba kɔnɔ baarakɛla
6: Hein? Eh, Sali. Koni mataka tuan taka kuma nefuita mogo yede.
7: Eh, sura yere nga fo ye. Ye.
6: Ye. Ye. Osona.
7: Ayi. Al not mason, yet me burkata.
6: Hein?
7: Lomi adon yengena tuni. Lomuru fere bi.
6: Hein?
7: Lomuru fere bi. Awa, lomuru fere bi.
6: Eh? Obe banasa.
7: Kataforola, kataforola sali, kataforola.
6: Obe banasa. Ah, ojala erele. Osona minke, ole kosa ibe nufora o.
7: Eh. Mamso ere ko anta mogo de duba kone. Kome se ka diale fei. Kwale se ka barani ga dien, eh? Hein.
6: Oyele ta ko no rani e. Jago le ki bla don yi lara so mara jona nate. Ne kon ma se ka kuma mamso fe folo.
7: Ali bia.
6: Wallahi. Ne ma lara ni obi na son ka ne bla ga ta ga duba kono. Sabu mogo te ka baraka e.
7: Ni o maso e burka ta sufeke. Beto likera.
6: Akon.
7: Ni tara fin so duba kono yo. Ni beno lu de menai. Hai. Hey.
6: Chalo. Nga ma se burima. Nyala sona bi ula fe nebe na kuma ofe.
7: Ah. Iji jaka fo ye de. Nota nebe ta ki tui.
6: Sabari mkono. Mina iji jaka kuma ofe bi ula na.
7: Ele bitaka atu mna suma suma ntu mandini.
0: Awa na te mso sali bora kolondara wa kuma leka. Ula fe. Awa bina aja agbele akagbele abange baka ura. Ka kuma ofe tuga nkura. Burula ya fajaye. Bata ya bamsuyo.
6: Baba ni ma, ay sabari, ne ba fe ka kuma au fe.
8: Ka kuma au fe wa?
6: Oh baba.
8: Kone imata ko do de nyami de, awa.
6: Ma fo e nyami baba.
8: Alo bi sunguru de otem me ka mo to kwache.
9: Aka amele kumina. Ite sabari ay o me follow burulai. Ay.
8: Ah, ne jodo de. Ne ta fe ne to ko do ko no ndo la ni dugu kono.
6: Baba ko no ntere.
9: Mi be, awa afanye.
6: Na, ne ba fe ka taka tunga nali.
9: Mu awa iko di e ba fa ta du ba kono wa
6: o ma ni ne tala sanji kere da ma barakei am be be se ka ta nya ke
9: e be ta ka ne mu so koroba ku sigi je kelento so kono bara ni furu bara la wa awa
6: ma ni ne tala barake kan na furu soro ngole bi na am be bo si sege buru
8: ayi loti de ha bi mu mana mana kan le forati ko ali be tami
9: ah kuma ye ni de ako a be ta ka du ba kono kan na furu nyini de
8: ko alibita na fulo nyini kana jonti kile bosi segeboro
6: a baba nine kana fulo soro alu nyina ko nebe na nyina alu ko lewa
8: jone ka foye ko anu be bosi bagade nyina yerela
6: a baba
8: ha
6: ngo bewe faka taka nyeleke nine tara barake duba kono kana fulo soro ngo ye anta gba nye feta leke
8: e bi e blakro muson be kuma sama newa ha ichita yorosi ama bawa kaneto ya mugosite na fone burulai sokoba mako ne kan dem so blagata joya la duguba kono kana dum dinema he ateke nefe ikame ateke nefe bi ateke sini ale wulga bone koro tem ga bone nye e blakro muson fle ko bita war nyini ka jombo si segala
6: e maite sawal ka bateria e son
9: ele era na ne linyi ka bi era masa
8: nko tem ga bone sitan sane ne goyen taka seima
9: jona ga ni tu kan taka mirili do yikuna ire ha Oti ga ko ju ne ka da ni hawa ta da jene be na ndeme ah awa akon ma be ne fana ma
0: olon du sa gwe ola fe sunguru ni kambelo be tulon kara sara baka awa be na be ni sali yo yorora ka oto balora binu na boka
7: Awa.
6: Naam.
7: Isira kanta ko nya foita mogo isura wa.
6: Eh, sali. Nere malo mina ko nke chumna.
7: Ha? Imale mina ke chumna wa. Otuma na masoni wa.
6: Ne pache ere ka ne gbeni gbeni isufe.
7: Ha? Kaso be ma.
6: Eh. Kale din site tagala junya ke kana domini di alema.
7: Eh. Ah, ale fana ko juya de.
9: Alo mogo fla lon me abe mukma le folaya.
7: Eh, korobindu. Ina ko nya na yere li.
9: Eh, otuma na mule bei.
7: Ai. Ambe lu na tabaro kire nika.
9: Alu yere koni jada tunga ta kun ba sebela de
7: eh ele nyana ko turun wa binu ne kon tabla da kin na kaba awa ta mo lu murutla
9: eh kamuruti wa
6: ne fa te murutira ka ban pe ko ne te tara yoro si
9: awa
6: nam
9: ot na imangene le wa
6: he on fa te kan ci sura
9: ha
6: ka sila fuka mura blana
9: eh
6: komuna onko metaka tuana o doron kama
7: ni do ka wasra bina jawule
9: ala no yake
7: o fajana banso fason ne madiku iba o munete
9: a awa
6: nam
9: a bebele le masisanke ni ka yebe so mo kamine ka tuyan ibe tuyan ni pa ka yebe do kataka o bebele le ma aka ke chogo chogo ile le tena ke mo fola yi ka buri kata tuana
6: a do bina gbele asa ne bina se ka taka barake chogo di ni ne ta mo ma jena e
7: ai o le balawa I ka ngalo ki betara barake olule ai
6: aiwa abina fere ka ke ole ne ko sali yala ne be se ka taka jigini ye ta mo fe yo
7: ah awa o sera dari mawa ambe bo dukina ambe te balmo liwa ne benja kalfa ta suba atna bakan la dia ta su
9: ne olelo taka bina ke lo nyasa
7: ah ne koni fe nya be se ka ke tire damanna abina fisa
6: eh mi be na kala gbele mai ne fe o yo mo mri sara ko le ko lo binu
9: nam
6: yala e be se ka juru done la wa ni ne sere ka barake kalu folom na ne be na chima sabari
9: o te basi e andu ke le moro kan kan nyon de mi me ya wal di ma I ka me wa
6: eh ini che binu ala ka isara
9: amina
6: ka chama bla nona
9: amina
7: eh awa amafu ya ta karo de
6: che nga lonke nere le ma foko ni ntara barake kalu folom na mina blaka na jama wa
9: aka ole foke sali awa o ma se foli jama ma wo
7: aiwa ame ata ka bla sunye sufe siri luta dube fam na ke ame na nyon soro yoro la ame na mamri taili o wena ni tanda so kanga taka awa
6: nam
7: ina fo elebe dugula ibina tama ka tan soro yi sabari kana to yin lo ila de
6: eh ibina tan soro yi sali
9: En tout cas, neta duo bari. Nga memi foye ka geleya. O le ko aye janto ayere la. Aka mewa.
6: Aka me.
9: Aye balake ka fin soro. Ka ta somo kun krota. Aka meke.
6: Aka me.
9: Aka na Maria blana de.
7: Aka me.
6: Inche.
9: Ala ya nyumando.
7: Amina.
9: Ala ya lakisi.
7: Amina.
9: Na manyo ye. Amina ke londo.
6: Inche wala.
7: Inche.
6: Ni sele kalu from na droni nga balake droni ya wachima.
9: Ete basie nere makoroto. Makoroto
0: Taralon so komanda fe awa taralmi ata dugu taramuna ya buru furura baraban ko atuna banga bagauma akasra wala ta kataka bosi dugu ta dugura bulani bata ka yoro ni ka dese awa ni sale ka mobru ta kataka o ka teresa ba kasrara ka soro ka se dugu ba kono aiwa ayo flin
7: Awa, iti na meta ni asugo ya iwa. Ibe fly kate bebe na lo kwambara busi kono ye munne.
6: Ah, salin to isa, ifa ma boy ro leila.
7: Hey, ni ka ke do. Ibe ta ro yete tambe nja ka
6: me. Ka ta meron ka ne. Chen ma fo kwai srati ga ne. Aga chem ni ngan.
7: Saba sa ku nya fe. Oh, yanu.
6: Ah,
7: amina srati ke.
6: Ile le ma fi ro mani ya. Hey, salin, mo mri ka share. I elo do ne wi strana.
7: Mo mri chama ma mina te metu majumali. Ilo. Ni wule man temena dro ame burka teme. Iga mea.
6: Mogo to be temena chugum nake. Anyo fle. Oho. En tugu nunu ko.
0: Abu si kona fe nun tumena aka wusu ye sisa.
7: Eh awa. Ima ya. A tumena antante gbansa ha.
6: Ando temena ka bon. He.
7: Kun jabe
6: tisani. Yala yante wa.
7: Njare tigene tisi ka kuma.
6: Wale nere sanana de. Tiens, tu m'as fait un bon sang, même si tu es là. Ah, tu m'as fait un bon sang.
7: Avec ce que tu as fait, tu as
6: fait
7: un bon sang. Tu as fait un bon sang.
10: John Levet, tu as
7: fait un bon
10: sang. Tu Johnny.
7: Sabar Kadare. Tu as fait un
10: bon sang. Tu as
7: fait un
10: Aido. A danser.
7: Danser. Baba bina aketo. Ame mordo le nina.
10: Atoko edi.
7: Atoko yoko kalfa tapsoba.
10: Kalfa tapsoba wa. Alu bora dugu jmele la.
7: Ambola kulonga la dugu. Kulomba marala.
10: Alu e jon tade on le.
7: Ne faje toko yoko fadal kuita. Mamse toko yoko nali ma tapsoba.
10: Ele do.
6: Ne faje toko yoko burulai sukoba. Ne bamso toko yoko bata kamsogo. Awa.
10: Ah. Abe mo go minini na. Nelo.
7: Alanche.
6: Alakainsa.
7: Alakainde. Anana biamati.
6: Wallahi.
10: Nele kalfa tapsobaye. Ne kauta mogo belon. Balmaolo.
7: Alanche wala.
10: Obena jide ama. Abe ko ka dominike. Ame soroka dodi nyininga. Akame.
7: Akame baba.
10: Akana sarantuguni ha. Abora taso anana taso.
7: Alanche.
6: Alancho alanche.
0: Aywa, awa ni sali kura. Oka Dominique, sisa oja tikicha kalfa bena wonyi nga wona kuna duguba kono.
10: Ah, ne demso.
7: Nam baba.
10: Adanse.
7: Nse.
10: Antama.
7: Nse.
10: Anisere.
7: Nse.
10: Somoko kakene.
7: Oka kakene.
10: Kon basi te ola ide.
7: Basi fu ite baba.
10: Ah, aba umbaka kakene kosebe.
6: Trasi tora. Ubebi fu.
10: Ah, komba. Aywa, anna na fin kele mina, ayo fomba me.
7: Awa.
6: Nam.
7: Ima kuma me.
6: Ma yuburu, sali.
7: Baba.
10: Nam.
7: Ama juguya.
10: Ala ankisi jugu mama.
7: Anna na bara le nini. Anni ya bangi ba uwe sigala, foka teme. Doti bora la, fodo libe farala kankataka. Loko son, ambora kana bara nini.
6: Ni ala farala kan, ni anga doni soro.
10: Kosebe.
6: Ame sega taka noye, ka odeme.
7: Ina fo elemena duwa kono ya. Anta mo ko aina funyana. Ku sabari kanya ma barakula.
10: Ah, nedo.
7: Nam baba.
10: Au nana ni akrimi. Akrimi male. Nga neba oninga. Yala au be seka duwa kono baranyawa.
7: Eh baba. Ila era kanu kanu mona baralila. Mo mi sila ka furu barani su kono barakeo. Abe seka ken duwa kono baralawa.
6: Ah baba, ani duba kono baraka gbela choko choko. Amena munyu. Ansera nka bon, amena kedi. Ngone burla ka bosole. Nine mase ko ni fen lu kono. Imalo bina ke maru ya ni.
10: Ikodi, ibolla ka bosowa.
6: Onde, ne ma fote. Ntuma fe ka fole. Kombangi ba wajibi ara kam blakana. Sabu atunkaji oye ko nyeto okoro. Nga, ina fone trimso salit menana. Osona kone nanai.
10: Ah. O konde ni tumbola le itume choko isi san sisan
6: onde baba ni ma buri
10: aywa o temina au nana kumina konyana malo barako mangele ali olona do nana barade ko fone ni barako lo koni o kano
7: awa anta arinya daro tote
6: itije ka chokoro ba kuma tola me
10: nga fenda mandama be Ma fe ka ufaye.
7: Ami la mea baba.
10: Ama yo. Farati ka cha du ba kono. Aka kan ka yere kolosi kosebe.
6: Farati sugu ya jumande baba.
10: Asugu ka cha. A folo. Oye ata patron mine chugoye. Njil ki tabuko. Au baradeon. Aye au yere o majigi akun tigu ye. Ni ala nye sranye. Ka obunya. Okana kedron ni au kun tigu jusu kain. Al ni o ta konya ka gele ayo bonya
6: ala kabu abena ben baba
10: aflana emiye oye jenye fe on leye fe nyuma ka chadu ba kono na ko abanya na fe on pesoro ah malo na abena soko ni warmi ya ta mo gofe ala ta kuma ban la som ko au kana dunia kanu au kana dunia kono fe on kanu dunia be terminale mo go be nye bo fe on fe fe O be fanan be temenale.
6: Baba Khalifa.
10: Nam.
6: Iko dunia be temenale wa. Abe temena ka taga mili.
10: Ele fache koroba miseni soba taga ramili.
6: Asara miana de.
10: Asara ka taga yoro mina. Ambe be na taga yoro kele nela. Au nataka na bonya ka teme. Warko kana au kumine. Ka kefo au be kechugo bele niniye. Ka seka dosoro. Anna nana folo soroya. Londo ambe nataka katui.
6: Baba.
10: Nam.
6: Ika mi fote de. Ibe hakiri nyalama li dirama.
7: Ah baba. Ita kuma kadi yereli.
10: Me au la som femi naka laban. Oye chekole.
7: Asafru lai. Ala mankis lauma.
10: Kana fote de. Duba kono kamelo saramani lo de. Obe u yere masri chogolo. Ani warbe dokun. Toronte de. Ni au tara ofe abesika gele ya soro
7: Eh baba, ama na anche kula de. Ni anana na folo soro tuma mina. Ami na ta folo so.
10: Ne ma foka ona na che kule la. Kuma tewa. Nebe au la som nale. Ngil kitabuko. Kamelo beta nege jugu mufe. Oye ka oto ipeu. Mube matiki bato. Ni jisukungbeni ye. Ye jeni olugu ye katreni ya nyini. Ani lana ya. Ani kanu ya. Ani hera. Nebe okelen lefo au ye. Ayeto alako.
6: Baba.
10: Nam.
6: Ini cheita la dirila. Ama kobe ni kuma nyongo na unnela ni wakatinda.
10: Aywa. Ni ala sona. Sine amena tagata barako fle.
7: Ah, baba iniche.
10: Mba.
6: Iniche baba.
10: Mba.
7: Iniche kusebe.
10: Mba.
0: Menkelao. Bitabe na loya. Na ala sona. Loko kuna ta amena saleni awata kuto lame. Yala obena seka duguba kono bara nyawa. Akwabe na kemuye. Ina fo kalfa tabseba kafo chokomina. Negejugu chaman beyi, kambele unisunguru beta minfe. Nka alata akuma bafuan yeko. Kambele bese kata sira sani ya chudi. Ayetama kakanya ni alata akuma yi. Amba fe au yetugu alata akuma kwa, au si utero bera. Ka alata barajisoro. Zaburu kitabu ko. Mwako minisiginbe koro tanibata dogoyoro la, una lanfiase baya obetikisumakoro. Aywa, kambele wakumwere ni wakati kelemi.